nelaw sama nelaw yu neexa neexa neex yu tudé grâce matinée man dal goor gi dal ci bis bobu set lo nané dal nelaw na nelawu suba nelaw yu dal ta neex te ken empêché wu néna wante bima yéwo yémuna yémuna ci dalu goor gi ak nopem nga néna bama fokk né sax dafa fébar wala bok dafa am njaqare maana dafa am lu ko naqari neena ma ñew ba ci mom ne ko ma khatbuk yow lan mo di sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko ludi sa probleme ndax dafa am lula naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé neko man kay awma dara deng lu nek ci man lumay metit lu awma dara itam luma naqari ci kër gi sumayya neko فما لك لا تملأ الدار علينا ضجيجا وعجيجا منيكو واو كون لوتاخ فيسلو كيرغي اكي تشوواكي ييغتو ناخ لولو لين لا خامي وون لوتاخ كون تاي غا ني تك فاجابها ياسر اما اني لم اهدأ حبا للهدوء yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yengatu mo yobbu sama ciawarte gintu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ko koy togn ne ko fa hal ra'ayta min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon gis bu ne nga genti genti gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamulo ni genti gi ma genti du genti kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma genti du genti kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga genti nenen mbiru yalla la yefer na genti nek lu deug ab julit dana gënt nek lu deug ab kacior dana gënt mu nek lu deug ku bax dana gënt mu nek lu deug waaw waye gënt mo mbiru yalla la te itam ñaare amna gënt yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekam gogu suma yeneko natilil sa gentigi la'alla hadithaka anha yurihuka minha
muneko amana so netli genti gi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko teenunu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën nako gañ lolo tax sumaya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën nako wayefal yasir niko hayhat niko man netli ko nak nimuko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko fokk nga netli ma genti gi gentigi dal fokk nga netli mako fumastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawat zawjatahu wa hammat an takuffahu 'an al hadith yasir bako soxna salakale mune ñokket ci ko lalam dal di tok ci diggalal ba neena commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wuté lol ak namu daan netlé waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca geenu genti ga ndaw si titna kit go xamne dafa mujj di lox mom sumaya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muné ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof muné ko wanté nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg muné ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis lu yémi muné ko gis na lu yéme lo xamanteni ci walu misal muné ko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamné bu ci beut tego néna lu mu meuna gis lu xolam sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar yo xamni munuma ko tak xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné néna safara wa nak mu ngay wala ngaan néna bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar ñaari montagne xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar am ci xar bu

bamu ko laajee mu ne ko dama gént gu ma jaaxal. Gént ga nag benn xur la bu nga xam ne xuru safara la. Safara wa ca nekk mu ngay jërjëri, gis na fa ñaari montagne yu liis, montagne yu nga xam ne mën nga gis ba mu sampe, waaye boo teenee di xool guddaay ba sa bët day xool ba fa gisam yem, waaye du gis mukk catu montagne ba, ndax montagne bu gudd te rëy. Xur woowu ak diggante ñaari montagne yooyu safara su tàng moo fa nekk. Loolu tiitloo woon na Yaasir, te gis na ci biir gént ga soxnaam soosu di Soumaya ci benn jardin bu naat, jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet, château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo. Mu gis itam doomam jooju di Amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc, naan ko bàyyi moytul safara si. Loolu jaaxaloon ko, mu commencé di ko nettali soxna si, far soxna si xëm, ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng. Mu ne ko kon dama la koy misaal, ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ne sa bakkan du ko fekkee. Mu misaal ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante. Su ma yene ko demal ci pencu Màkka mi ngi Màkka, su ko defee nga waxtaan ak say mbokk, amaana danañ la ko mën a firil, wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko, dana génne tiit gi ci sa xol, ndax gént ki jàpp na la fu ne nii. Nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow, ne nii da nga ragal, da nga tiit. Yaasir daal di jóg nag, daal di jëm ci pencu Màkka moomu. Moo tax ñu ne aqbala Yaasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani Makhzoum alqa attaxiyata wa jalas. Yaasir ñëw na ci pencu Màkka, fekk na fa ay alliem, te moo di famille bani Makhzoum. Bu mu ñëwee nuyu leen, gis na seen kanam yëpp belliwul, béguñu dara. Gis na itam ne suufeel nanu seen i baat bi ñu koy fay ci nuyoo, daanaka dañu ko faye bakkan. Wante moom Yaasir comme borom fayda la woon, mu daal di toog rek moom itam ne ah giru Quraysh de dañuy jaay fayda, waaye danañu xam ne fi leen may fekk. Comme toog nañu jàpp seen njàmbur, man tam danaa toog jàpp sama njàmbur. Mu daal di toog jàpp njàmburam. Wante kacoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin, te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham, moo ko laaj ne ko ma axaraka al yowma anna ya Yaasir. Mu ne ko yow Yaasir, lan moo tax tey nga yéex a ñëw? Yow yaa daan njëkk ci barab bi, lu tax tey nga yéex a ñëw? Yaasir di wax ak moom wax bu tege ci kaf, ne ko qad kuntu fi xajatin ila inni ya abal xakam. Loolu waxinu arab la. Mu ne ko dama amoon aajo, aajo boobu moo tax ma yeex a ñëw. Kuntu fi xajatin ila inni ya abal xakam. Amr ibn al-Hisham, te moo di Abu Jahlin, Abu Jahlin ñu ngi koy wooyee bàyyu réer

ndax ñi reer ñep Abu Jahlin mo leen gëna reer tudde ñen ko Abul Hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxe won taxé mu jukma shaytané tudde ko Abul Hakam waye turam deug deug modi Amr ibn al-Hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi Umar ibn al-Khattab ak Amr ibn al-Hisham mo taxon yonent bi ñaanon yalla ne ko ñaari Umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal Umar ibn al-Khattab Amr ibn al-Hisham di Abu Jahl bi muy wax ak Yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir neko wama dak lolu nga may laaj lan la amr ibn al-hisham neko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina walam asma'aka qattu tadhkuru bi tadhkuruha bi khair abu jahl neko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pinchum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu wa hal ra'aytani qat ati min al-amri ma yu'dhiha muneko ndax mas nga deg sen yalla yi ma taxaw ci penc di len xass wala may wax ci ñom lu ñaaw ndax lolu mas nga ko deg ci sa nopp bop abu jahl dina tek muneko itam ndax mas nga gis ma yëkëti ak lor jëme ko ci sen yalla yi abu jahl dina tek ba jiki abu jahl amatul lu mu wax muneko kon ma ngi lay yeggal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ ah ma ngi lay yeggal ne man kat seen dekkando la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi deme wul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm legi nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun weddi diine joju ak ñe gëm diine je di ko deugal ndax jot na ci pencu makka kenn ku ne leral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambur yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg fonto dootuñu fi jéggalati kenn nak ginaaw si tay yaggan ngeena def ay musibe ñu len di jéggal waye nak mën nañ leena jéggal lu ne bam dess gëm diiné l'islam waaw bu yalla neena wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku yalla neena ñi gëna bañ julit ñi
ba amuñu ben tolérance ci ñom modi yahudi té moy juif yi ak mushrikun yi animiste yi ñoñu duñu mëg duñu mëna bëgg julit mukk yalla nak néna ñi gëna jégé nak xofel ci julit ñi modi nasarani chrétien yi ñoñu seen xofel ci julit ñi jégé na lool wayé ak yahud ak animiste atay ñoñu julit rek lañu bañ abou jehlin nak mushrik la won loolu taxone mune mën nañu tolérer togn gu ne ci makka jambour def ko ba mu dess gëm diiné mohammed yasir ne ko mune ko teyitam mom yasir ne ko amsik alayka nafsak abul hakim فإنك لم تر مني ولم ير قومك مني سوءا منذ حلفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم وإني لأسمع الآن منك حديثا لم أسمع مثله منذ آويت إلى حرمكم هذا ياسر من فايدام داو كن بكن منكو dama bëgg nga japp nga tey sa bop yow abul hakam ndax dang ma xawu niru mak mu yara diko te ma ngi yeggal ni depuis ma tek fi sama tank ci haramu makka muso deg wala nga gis lu bon luma fi def gisulo ko ci man say mbokk gisunu ko ci man depuis ma tek fi sama tank wala rentek sa bay tax bobu ñi wax abul hudhayfa man jamm moma indi ci dekk bi lol la signante ak yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma amru ko hisham dal di re ba jaaxam te modi abou jehlin re go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko an comme yow ku sekk ak ñun jamm nga sekk ak mom jamm ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga signenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nam ko commencé ci sa digënté ak sa dom bobu ñi wax ammar ndax sa dom bobu ñuy wax amar xeyna bis niki tay di non bu mu seuk ci say allié te modi deng fami mahzoum bi aba hudhayfa bok muniko kon fa anta harbun ala ibnika ammar idhan mundu al-yawm yasir niko abin abul hakam leral al sawakh bi ndax fa inni la afhamu anka mundu al-yawm shay'a muniko degguma sa wax bi lan mo waral ngane ma xex dana dox sama digante ak sama dom ji ma jur mudi amar abu jahlin niko alam ta'lam an ibnaka qad saba xana xamulone sa dom jojo jengna legi gematul suñu xerem yi ndax amana bi muhammadin wa ashabi mom kat legi muhammad la gem ak ay sahabam fofu nak yasir dafa danu xam lamiñ wa daldi fasu mu commencé soté ko ñak fofu nak mbolo ma togon ci penci ma bu xignen seen beut ngir jaaxle ci mbir mi nga xamne dox na ci digeunte abou jehlin ak yasir ba waxtan wo waral yasir daldi xam manatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abou jehlin juk nara u bigé mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi mu neko teel nak sa gemmiñ doyna yow sama doomu mbokk
mu ne ko amal yermande ci magget mi le ki mag la te liñ ko wax touché na ko ba tax mu xam yow nak ku la baye ki nga ray ko te defula dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'i ibnihi shay فقد جاوز ابنه سن الأربعين منيكو دومم جي جنغ دغوتي دين الاسلام گم محمد ريسپونسابيلتي بوبام لا نخ دوم جو خامني امنا نين فوكي ات كوكو بايام يلي فتوكو كون نك ابو جهلين يا نيكول سي دغ té ku né xamné ni Walid ibn Mughira mi ci ponkël yéfer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam wayé mom dé moy dal ci kaw Abul Hakam di Abu Jahlin diko wonné ko li nga def Yasir Jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami Makhzoum ñom itam ñu ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top di ko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ nga ko bi Yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi nena ci la jog mom Yasir da di jakarlo Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya Abul Hakam inni lam ara Ammaran ams wa lam arahu al yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtahu

té chart yi nga xamanteni yalla nangoon nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi mo di ne buñu bokalé la yushrik na billahi shay'a shay'a bi mo lay wonné bokalé buñ ci laal dara dara dara luko niru buñu ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu facc itam buñu sacc jigen ji na manu ba ci dépense naga manu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé ciati gi mom da ngay fexé ba tabarkallah la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciati la waaw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu toge ci bitig ba am pepu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis pepu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pep par pep dajalé ko ci loxo bi ñew ba ci naar bi ni quoi ciéb bi kër ya ko mom sama ci sama mbub la taxoon bima toge ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poussière déng di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañi ko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhim tam da nga am bok as leuf ci jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawé motax kon gannaaw bam len moytandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciac la yefrekna nene itam wala yefnina buñu moy muni itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu motax nena ñu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen di ci jital tek ci goor motax muné adhaniyatu wadhani walu ciac mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarkallah mu armé wu di dajji bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu reuy ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarkallah seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarkallah yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bi ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkallah ñi di génne ay clip.

ñoom ñëpp noonu nee nañ waqit daw. ba ñu dawee nag ni nga yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. yonte bi sal allahu wasallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayba. yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na. tey danañ ko rappal ci mbam danañ ko rappal ci kéeféer ba lépp lu di ak mbam ak kéeféer danañ ko fi dindi. tey baatu yàlla rek a fiy jolli. moo tax yonente bi sal allahu wasallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xareba. am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn Munzir mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa alrayu fi alxarb. mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi

yiwu nit ña fa nekk, yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay congu yu bari yahuud yi mënuñoo fexe.

soudé mer na yalla tax soudé bagn na yalla tax soudé diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lépp lo def pour nit ñi kenn mënta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yegg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñennata koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokku mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nam sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou neko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi wote jëme ci loola te modi ak mbax kon koku di ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amr wax nako motax mu ne ko su doon ne sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseiller kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bam dinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daal di koy gëm deggal ko jappale ko mu ne wante walakin akhi adarra bi mulkihi waaw mu ne wante nak sama frère bi daal dama fokk ni waru ni ci nguuram waaw waru ni ci nguuram te xamna ne du nangum mukk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam

neena man Amr ibn al-As maniko yonent bi de xamna ko ci mbax ak ko yiw ak ko yewen gis nga bu tuube yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguuram du ko danel dana ko gëna salat teyitam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek agaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yunitibi sallallahu alaihi wasallam fonku bi di agaka da fa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax agaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayn al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri kër garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet agaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenté ni nak da nga baye agaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek la problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ni nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax loolu nga génné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diiné bëgg muy génn motax su do ni dini l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci senegal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña génné adaka dañ lay forcer génné ko ndax ponku la ci ponki dini julit ñepp ko wara génné motax Amr ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limal li ñu wara genné ci adaka dugub dañ ci génné adaka ciép dañ ci génné adaka bëy ak xaar dañ ci génné adaka di ko limal ba ci gëneen mama abdou dadi yému ndax loolu musu ko xam mu ne ko waaw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sàmm ñuy lekk ay ñax di naan ci dex yeeg déeg yi

ndax suñu alal yoyu dañ ci génné adak. Ta Amru ne ko waaw dañ ci génné adak. Mu ne ko ah suñu wa gox bi dañ ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkala ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu génné ci adak dana jafé waaw. Néna lolu la waxtaan ak Abd. Néna tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkala ay démarche pour magam bobu di jey far lu sa war ma. Néna ba mu démé wax nako lima taxa jog wax nako samay mbir. Néna mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jey far. Néna bu bis nak jey far da di may lu sa war. Néna bama wolo néna bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur. Néna melni ab sacc buñu japp. Néna Abdou ne leen bayyi leen ko ki nit ku bax la. Néna ñu bayyi ma ma dal di jog ndank dal di meebu. Néna duma ñëw ba ci bur bi nak. Néna nanguñ sax bayyi ma ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama dañ ma bayyi ma na jëddu taxaw di wax sama soxla. Bur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla. Néna mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yoni won. Néna mo man ko am fayda la man yonent bi yoni wuma pour ma dem fa di wax comme bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi. Néna mu daldi koy teppi. Néna daldi koy lire ba mu jeex. Néna waxul dara mu daldi jëlat lettre bi jox ko frère bi. Frère bi mom itam daldi koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yépp. Mu ne wante setlu na ne ci ñoom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di Abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lir gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi. Néna jey far ne ma ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana do ma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote. Néna maniko tabi'uhu top nañu ko gëm ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt. Muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bis sayf muniko ñaara ci am amna ño xamni dañu bëgg diine ci xamni moy diine ñub moy diine mandu ñu gëm ko top ko. Amna ci ño xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine gi moy diine mandu moy diine ñub waye top seen bakkan na tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñooñu yonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak parce que xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam. Mané ko kon ñi dañoo gëm ngëm bu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg fof. Néna waxtaan woowu nak xawa yéemi tuuti ndax bi Amru waxe lolou néna jey far na xawna gis bopam. Muné ko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup non su fekkenti ni tuubulo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax na taxu nguur dang ko ñak. Muniko kon nak tuubal su tuubé dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dekk. Neena ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer ak sa jamm
lol dal la gis lol dal la la meuna conseil mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax ji bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not ko ku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna re gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amru ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jekki dal nangou ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bamu recevoir ko bamu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangou ne dal mom gemna muhammad sallallahu alaihi wasallam top na l'islam deggal nako ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallah rakam joji di abdu dadi and nak dug ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bour yi nga xamné yili fon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtaan wi tabarakallahu di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtaan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu

0: jël ben neefare gelem dal di koy toj ba mu ko toje nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu dal di xam na xam gu wer ci ne bu deyl mu ngi joge medina abu sufyan dal di jaxle lol ndax wurna ko ne su deme yonent bi du yokku e fukki ati jam yi ndax du ko nangu ndax feccinu nu wëlëre bi ba noppi su deme itam yonent bi du nangu feddeli wëlëre bi mu daldi waxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé jubalul ci yonent bi directement dafa ñëw ci domam ndax mom abu sufyan amna domam ñu ñuy wax ramlatu mu di ummu habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ummu habiba gem yonent bi lol bëgg ko di julit bayam bi di abu sufyan di yefe bu soti bañ yonent bi lol motax mom abu sufyan bi mu ñewé mu ne na jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi bi mu ñewé jadd ci neek ummu habiba dadi koy nuyu mu fay ko mu daldi jubal nak ci lalam nar ca tok domam jidi ummu habiba daldi ñeukenti ak mom lal bi daldi yekati malan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele lal ba mu lalalon yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba dadi lal li darab ya tek fele abu sufyan daldi jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi ndax ciofel go am ci man motax nga lal li ko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko déglo ba noppi ñu fasiyene jokku ci waxtaanam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaane maana commencement fathu makka ñu waxon len sabab bi taxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juk pour nam ubi ji mak gis na ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu andon dugg ci ahd quraish dadi andak wa quraish bir khuda'a andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa makka toñ nañu ndax fecc nañu wëlëre ndax fami bi di bani nafata bokku ci bani bakr daf ci amoon ku jóg ngàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku jóg ci gir khuda'a défendre ko loolu nag jur histoire bu rëy waa quraish daal di jàppale bani bakr ba ñu rey ci gir khuda'a ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett loolu taxoon na amr ibnu salim al khuda'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mbu rëy boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko gannaaw demu ko amr ibnu salim al khuda'i ku ñuy wax budayl moom itam dem na moom itam bokk ci gir khuda'a doon kalaame waa quraish ak yonent bi ci fecc googu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam loolu taxoon abu sufyan daal di jaaxle quraish yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi ragal nanu ne kon muhammad dana takk xare songuñu loolu taxoon Abu Sufyan joge Makka Quraysh yabal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak Budayl wanti yonent bi waxon na Budayl ne ko buñu la lajé bul wax ne fi nga joggé té ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen rërëntal wa Makk ci ñu baña xamni fi ngeen joggé ndax yonent bi namu na mbir té bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangou ko wax ne ko mu ngi joggé Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gele mu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem yo mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggon itam modi ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko buñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je diram latu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam na ma tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang mako bëgg lalal hat ndax bëgguloma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlis ala firash rasulillah muniko bayyi lal bi daf di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobel te beuguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faale tuñu nit ko sel faale tuñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gem gu mu gem yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenteni Ummu Habiba mom tek na fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay jigen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di di top yéfir yi nga xamné alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñoom tabarkal di and ak ñoom am na ño xamné waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñoom tabarkal di dem fune ci di ay doomi julit lu jekul ap yéfir sobel ak julit waru ko jégué waru ta and ak mom waru ta xari tok mom motax mu ni ko kon baye da nga di sobé té yonent bi laap motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam mu ni ko dom kañ nga dof yow ba nga joggé ci sama loxo rek nga dof mu ni ko dedet bal hadani allah lil islam mu ni ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ni ko baye dama fokk né kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis né jamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété te ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakrin yonnati bi ne ko Abu Bakrin bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexé ak yeen waaw ndax ay yéfir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawati na nak ngeen fecc wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñuy ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare sik ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin mu neko yow domu muhammad xana do digal sa dom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinu makka ndax erreur bi ñu def yeneñ ci baña tak xare ñew xare seek ñun lolu di bu ko defé mën na am chanceu nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko mangi lay yegal ne sama bay li mu dog doguna ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeuti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib neko ya Aba al-Hasan inni ara al-umura qad ishtaddat alayya famsihni muniko yow bayu Hasan man di gis na ni mbir yi tarna ci man kon ma ngi lay ñaan nga laye bir ma muniko wëral ci bir nit ñi nena la nit ñi tinu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam soko defé wër nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu man na am lo ci meuna jariño man na nek solution bi defal sa mbir Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ne yalla mo barkel lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tuup ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la ñu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxasu julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxasu ak mom rek sopu ko ci jikkom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñoom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal ndigal lolu def na ko fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la don foye waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digante Rasulullah ak sahaba ya dembe di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam daldi mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxone sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fukk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëre bi waaw feccil wala ribi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkata al mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk ludul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni bët ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënaaw si gi nak la wax sayyidina abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidina abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yebale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk medina ñi dëkk ci li dënd ak medina te modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene wori ci madinatul munawwar gënaaw si gi gënaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ni am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq nah dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax zaamu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonte ni ak kafir jëm la ñu ne bobb modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibarkat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sidna omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinen seen beut ñi tejnen len ci kasso xifa xifal len bañu de jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow te dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaqal kon nak giñ na ci yalla man umar ibn al khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muñi dal di gestu ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab niko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugar la won digal ak limu ko téré kon nak yow Umar ya ngi ñu rog jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak xari ubi ji mak dadi wut nak mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ay espion tek len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wuluur rek bu mu jall fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñew nga duggal ci sa mbar takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigal yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ne ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dugg aljana te ken dou la rek we fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastif gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolou taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglin ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonentibi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ngi ko jox ben jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu Sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayyah amma ba'd ya ma'shara Quraysh fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanzuru li anfusikum wassalam mu bind ne lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayyah momitam yeferlu won ca Makka ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa Quraysh ang len di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal Makka andak armi burri soldar su takku ganna yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursilen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldar su bari ni ak nganna yu bare ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen joj ñuy wax Sarata am nañu wax sax ne Jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa Quraysh muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay wourul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé muné ko kon da ngay bayyi comme dama bëri kawar ma létalé ko ci sama kawar ci sama kawar muné ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci né kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu déllu ci na pat mom Khatib waxul kenn dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu beggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax Zubayr ibn Awwam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak Zubayr ibn Awwam ñu daldi repetal sen fas dal di top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gini niko digna ci yalla ni sayyiduna muhammad du fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax ne len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma teggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sina ali ak Zubayr ibn Awwam da di dumoyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba da di len koy jox سيدنا علي كرم الله وجهه دادي جل لتر بليركو جس لچنك ييب خمني لتر بي مملا ينتي بي وخون ننانو كو جلي چن داو سوسو يو دادي دلو سي واتنك مكة دادي جل لتر بي جوحكو سيدنا محمد yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi dajali nit ni bamu lire lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jeggi dayo julli jot mune bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulma le nak ci la jog daldi wax ak julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makkah don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek kin yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuhal muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah e yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makkah di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def na jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yoon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sat yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolé ñu wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaaxle ci ne so duggé makka da nga len fagaagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te mang lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak dal di jamu Hatib ibn Abi Balta'a fale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonenti bi wante sheytaani dugal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fi fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lolu ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc bamu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jegal na Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci bakkar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam daldi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefeke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermane yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallahu mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna fasiyene tay waxtan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nanu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nan yonentibi sallallahu alaihi wasallam wacc xare bu mag mu di fathu mag mu wacc ko te disowu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal
0: Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak naagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyna waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yépp xajna ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko mu melni lolu lu reey la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokkaale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Hatib mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na pour nama tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di Makkatul Mukarrama mu bàyyi ca Madinatul Munawwara silmaxa gu baax googu ñuy wax mu bàyyi ca Madinatul Munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ne moom la ko yàlla yedde woon ca Abasa wa Tawalla mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn moom la fa bàyyi waaye am na ñu wax ne itam ibnu ummi maktum la fa bàyyi ñaari wax yooyu yépp am na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor gannaaw ba weer wu amee fukki fan ci la génn di tombeek 630 ci judduk Sayyidina Isa alayhi salaam neneen bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko woor ba mu yeggee ci kadiit ci diggante Usfaan ci la doge moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yépp daal di dog mu ngi àndoon nag lu tolloo fukki junniy soldaar ci ay sahaaba yu ko gëm ànd ak moom pour nama ubbi ji màkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabale woon na ci arab yi ko wërte gëm ko pour ñu woore si Madinatul Munawwara ànd ak moom pour ñu ubbi ji màkk ñi ko gëmoon ñépp teew nanu ànd ak moom ci tukki boobu wax ne ni ñi mu àndaloon ci ay soxnaam moo di Ummu Salamata ak Maymuna radiallahu anhuma ñaari soxnaam yooyu ñoo àndoon ak moom ci Fatu Makk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne gannaaw takkusaan la génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tukki boobu nga xam ne tabaarakallahu sumb na ko mu di tukki bu rëy wax ne ne la mu ci àndaloon na kis ci ay sahaaba fukki junni lanu waaye ba mu ñëwee ba Makk am na ñaari junni yoo xam ne tegu neen ci mu di fukki junni ak ñaar bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ba jege Makk ci la digal sahaaba yi ne leen nanu taal yu bari ñoom itam ñu taal yu bari pour yonente bi nam ma wan waa Makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa mak di ci tite di ci ragale nax buñu gisé taliya bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekkou loolu dana dam seen ak ñaw ka lolu tax wa mak bañu déggé yëngu wa ci xuru makka ñom ci seen biir laaj

yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yeb ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégué ci makka bu tim len ba ñuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir dajil daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu bobu kay doley muqawqis la wara tollol mudi buru misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoy rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu muqawqis wa makka nak daldi jaxlé ne kon li fi seus mo dine nañu yebal ay espion ñu jema xam lan mo xew wa makka nak ne comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi job am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bay yobbu la ci kanamu yonenti bi kenn dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldar su tol ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fay continue yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla deflo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tont ne ko yow Abu Sufyan mang lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu an mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab

amul benn ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma ma dog batam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ne ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abd al-umwah Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mu noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bok yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool moom sayyidna Bilal wax ne ni nodd gi mu daan def yonent bi génne àdduna daf ne dootul nodd ti kenn ci la laxas nag génn Makka ak Medina wax ne ni itam boo déchiffré tulu Bilal dafay tollook at yi yonent bi dund waaw Bilal su fekkee déchiffré nga turam daf lay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund juróom benn fukki at ak ñett boo déchiffré turu Bilal daf lay jox juróom benn fukk ak ñett ndax baa bi ñaar la ñaari laam yi benn bu ci nekk fanweer la alif gi dox seen diggante di benn soo jëlee benn bële boole koog baaga mu di ñaar mu di ñett baa ñaar la alif di benn muy ñett ñaari laam yi benn bu ci nekk di fanweer boo boolee ñaari fanweer muy juróom benn fukk mu di juróom benn fukk ak ñett kon nga xam ne yàlla deful dara ci hasard sila bi dox diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Bilal ibn Rabah loolu ngëneelu yàlla la noddu dafa nekk lu cher ci l'islam moo tax ñu ne ëllëg yowm al xiyaam bu nit ñi duggee aljanna wax ne ni noddukat yi ñooy gën a taaru ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taaru dañuy nekk baat yu gudd te taaru te wax ne ni noddukat yi ëllëg yowm al xiyaam danañu ram moo tax bi Bilal noddee Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko waaw waaju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbaam kan la Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbaam te wat na ci yàlla ni bu la Umar ibn al-Khattab déggee dana dog sa baat
ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la luddul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la taku uzde suko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga suko wax li muniko ah lolo da rusnako rusna suko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolo dal nekagul sama xol Abbas ibn Abd al-Muttalib neko sutubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la nu ande ñewat ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxe ak mom neko na tup muniko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ku la gëna lewet musuma gis ku la gëna tet wante dal mang li yegal ni li ñox ñoxi ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mangi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax mënuguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangu wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi tuub nak tuubuk ñak pexé ah bu mu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayi len ko mu dem mu daldi jog mom abbas mom abu sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gor yi xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw dal di ne wul bet nak dal di dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bogu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam né ko aba sufyan dé tuup gi mu tuubon debbul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawati na nak
limu wax ne yow yenen ci yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñew na legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jëliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yenen tibi jox nako war wayam ba di dul dul niko dama bëgg nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamu ko dabé ne ko yow kat yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana la yew ba nga né ngod ma yobul ci Rasulullah mu ne ko may kilifa ak makk ndax jaadu na ko melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew muné ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew muné ko Umar muné ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuubé dafa wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di woti deug la mu ne ko aw mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taqudde ngir na ma fa di ndik mon sa xalfal islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko wan ko ne ko yaay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi
fasiyene danile lata ak uzé dindi fa jamu xërem yobbu fa ñub yobbu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu waré fasam wax ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatḥ makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal mak jital sahaba yi ci lako malaaka yi gungé makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fathu makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëregul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wanti wax ne ni li def lolou modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccio bu doxoon seen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi lan ko ñu dal di ko yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kafir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu dal di dé ci kéfer bi yonent bi danilé kaddom ci le l'islam gu ma seuk dal di dugg nak Abu Sufyan mu dal di sukk ci kanamu yonent bi dal di tuddu nak batu sédé ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu dal di wax né ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuubé tuub gu wër ne yonent bi tuub na fi wante itam insha Allah
so ma fekke makkatal mukarrama dana tup genen tup ku gëna wër ci kanamu yefir yépp bañu xam kon Abu Sufyan tupna tup gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tup tup gu wër fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alayhi wasallam Abbas ibn Abd al-Muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni Abu Sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waaw feek yaang len di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne comme ñu ngi dugg mak te yefiri jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne duguna keur Abu Sufyan ken sañu tulo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale Abu Sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa aminu wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur Abu Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deumal makka wax wa mak na len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu ku dugg ci jaaka ji muccu ku tecc sa buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko na jaar chamoon yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yenente bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim gu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wolere bi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju job yerna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la
ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reuy ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkané yépp inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu lañu amon ci waxtu kon ñu ngi gëreem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp

yonentimi dafa def jafé ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonentimi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko delo wax ne ne yonentimi sallallahu alaihi wasallam bi mu genné di xex ak gir hawadin neena mom safwan mi bokon na ca ña andon ak yonentimi ca soldat sa don xex motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxna ko ci lo tollo téméri gilem dénga joxna ko ko néna yonentibi sallallahu alaihi wasallam dolli wat ko yenen téméri gilem dolli wat ko yenen téméri gilem kon amna ci ñetti téméri gilem néna yonentibi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xurwa dafa fess del ki gatt beuy ya ak xar ya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawade safwan ibn umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt beuy ak xari ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari ji nek ci xur wi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yeup jox nañ lako kon mom dafa melni li yonent bi jëlul ci mom ci alal sax delo wat na ko lu ko upp te lolu ci reum la nek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonent bi ak tabe gogu ci yonent bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom safwan ibn umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la meuna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom safwan ibn umayya mu ne groupe ci sasa ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal ci tuddu batu sede ya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom safwan ibn umayya duggu ci l'islam te yonent bi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñoñu nga xamne yonent bi tekk won na len ak fa mu mujjek ñom dafa melni waxtu wi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallah liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallah mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonent bi ci gën ja mat ji anam waye taxu rek ñu jot deggi deggi dayo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisee mag ñi di way yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yegge waaw man ci yegge lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way mo di ne jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu Sayyidina Hamza diko busu Wahshi momu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bi mu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm neena ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib musaylimatul kadhab mu melni musaylimatul kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bi mu de wotene ab yonent la amna ay poète yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñoñu musaylimatul kadhab daf ca bokkon mom itam di wote ne ab yonent la waw motax musaylimatul kadhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gëm dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala gumala lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way ka diyeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo deg deg arab waw ku meuna rek créé lo xawani rek ben aya ci alquran ma tax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko asaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jurey je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshiy mi moko ray mom wahshiy mi nga xamne yonenti bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshiy mi mo ray musaylimatul kadhab yefir bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonenti sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku won ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonenti bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonenti bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne hatib ibn abi bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabaru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon zubair ibn al-awam ak ali ibn abi talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kilen fukel ak juroom modi hind bint utba di soxna ci abi sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makka yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu la toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xariba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon liñu mëna wax dal modine fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayr ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé Makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillah sallallahu alaihi wasallam ñu ne nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé rëg rëg geek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur inma ana imra'a an inma ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit
kon nak jappé ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ne beurit jog diko nuy ji daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolou yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñi tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ak lu ko ko reey reey ma xama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la né mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu ci la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko ëmbël yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax muneko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wërsegu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam nena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jayantek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mo Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lolo taxone mu daldi masque kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran neko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي بي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفك وخنيكو يا محمد يا سبب يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu jabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serign yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye ndialu jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ndialu mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital ndialu kat bu jigen soké tek ndialu kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko ndialu wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulu yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna toñ yalla len ñom jigen ñi nanu xamne itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandela

pour mu dagg garab gogu deng mab deng neeg ba dam xeurum ba neena ci la lolu xewé mu melni neneen Uzza barab la bo xamni daan nen fa yobbu ay adiya mana ay xar ak bay ak gelem diko rendi comme niñ koy defé ci Kaaba ga neena itam gir qatafan ak gir ya nga xamanteni tabarakallah mo di seen xërem daan nen ko wër de nga comme niñuy wëré Kaaba gi kon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam na mo setalé Kaaba gi ci ay xërem nonu la setalé Uzza dagg na garab ga daanel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako mudassariyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñu ko yebal ci ben xërem bu ñi wax manata mbokki ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabi ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé bu ma sekk ak xamé gu ma sekk ak ñambar gu ma sekk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj ak ghassan xana kon xërem la won ci madinatul munawwara ñene manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abd manat kon yeen yene jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëggo de américain la ñu ne la yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manat ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul woon ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de ces juroom benn fan la ko yebal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab benn ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mu ne ko lo bëgg mu ne ko hadmu manata xana mab manata mu ne ko demal su de na ñeme nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jeme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu meuna bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraha bam ñoy ne day mabba Kaaba ga mu ne ko innalil bayti rabban sawfa yahfaduhu azima qawmik la abghi siwa na'ami non la ko Sidi Haj Mali si waxe ci khilasu dhahab ne ko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atte amna borom bu koy ar wanti neeg bi di manata yamuta Kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe Sa'd ne ko demal Sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bokti Hunain. Ci la laaj mom goor gi ndax bobu silmaxala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rughaa al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa bukaa as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaxi mbam yi ak joyu gone ya ak nañ nak yi man dal ma ngi deg nak ya ngi joy xale yi joy mbam yi di ngax waaw yëngu bi may deg lan la xam nga silma xala mënul gis waye nak mu ngi deg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xamne mo jita xare bi mo wax ne na xale yi dem ak jigen ni ak jur gi ak alal jepp neena mu dadi wolu Malik mu ñew mu ne ko lutax nga ëndalé jigen ñi ak xale yi ak alal jek jur gi mu ne ko dama bëgg jambar ju ne ma bayyi ma tek sa dom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax lolu dana tax ñu mëna dëgër duñu daw ndax nit alal dafa tak ci xolam njabotam tak ci xolam lu xare bi metti metti itam dana ñu bursa daw ndax buñu dawé rek ñu japp seeni jabar def leen jaa ñeeku lolu moy sabab bi tax lolu moy sabab bi tax ma yobale xalé yi wayante mom duray dub no sima d'accordul ci xalat bobu mu melni duray dub no sima baye nako xalat bi baye nako itam mu wiyal xalat bi biñu ñëwé ba ci barab bi namuko waxé won non la ko défé jambar ju né ba mu la téggé sa place ba nopi jël na sa soxna ak say dom ak sa alal tek ci gannaaw mu melni ben kaddu la len wax mo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu andu ñun ñepp rek songu len rayando len ben yoon ñu ne waaw mbolo mi andon ak Malik ibn Awf mom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne budé ci bani Sa'd ak Thaqif lu tolok ñenti junni soldar ñew nañu néna budé yenen arab yi ñew jappalé len neena agnanu ci ñaar fukki junni neena te giir gi di giir Hawazin yalla daf leen mayon ci sanni maana dañu jubal lox luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force bo xamne la ñali di bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu doy motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ni andon nak fukki junni yoy ak ñaar bokku na ci fukki junni soldar yoy nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makka ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuubé ci fathu makka motax mbolo mu bari momu taxon na am ñu wax ne Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonenti bi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindgat yi ne wax bobu jogewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi dafa melni ciat la ci julit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné ah neké kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax né ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yoonent bi waxon né len ray ci jamono bi tubul won waye yoonent bi daf ko tannu lo won mu tok nak di tann ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong la mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé nga xamne buñ la jëmé du dugg néna abbu nako ci témèr amna ñu né itam ëpp na témèr ndax ñeenti témèri mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay abbu nako ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayit xam la Harith ko jur Harith mo don tawu Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayit xla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abbon nako ñetti junni guntukh manam ay xej aw abbu koko nim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan nima ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xaré ba té sen l'islam jotagula deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wootu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nak jeune la won xalé la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nasa al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كور مو جانغل ومكة سين أتي ديني جانغل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organisé won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wey anak sahaba yi jëm ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organisé non ni di organisé sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waaw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonentibi ni mu organisé giri gir gu ne mu tegla sa place wax la na ngay jëfëndiko sédélé drapeau yi sédélé raaya yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu dëgër di soldat pire taxaw waaw soko gisé dang koy fa ndax dafa jekk ci nek soldat mu mësana taxaw di jité soko ne jakk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenente bi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tekk nak li tax mu tejj len modi bañ xabar

yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu telaminam mu metti lol mu telaminam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

neena ginnaw ba nga xamanteni wer yoyu nga xamanteni ñom lañu tuddé al ashhurul hurum mu di wer yi nga xamné kenn sañu ci xex kenn sañu ci ray bi mu jexé ci la ndaw si ñew nak neko degg na kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy wacc pour ray la waye buñu del buñ la dé ray dañu koy fessel dañ lay génné ci biir nit ñi ray la ndax ray gi jigeen ñi dañu ko fekke xalé yi dañu ko fekke néna génné nañu ko tak ko melni ko ko bëgg pendre néna bolé ko jigeen ñi xalé yi ak jaam yi ak mbolo mu bari ci wa makk néna bolé ko itam ak zaid ibn dathina néna kérok itam khubayb lu ñëk ñukoy ray néna def na ci l'islam lo xamné mom rek moko mësa def ndax mo ñaan wa makk ne len bala ngeen ma ray may len ma ma julli ñaari rakka lolu mom moko ñëkë def ci l'islam mom khubayb néna itam may nem ko mu julli ñaari rakka waye neneen sar yu gatt la ci tari neena itam wax na ni suma ragalul won ñu ne dama ragal de mu ne kon dana tari sar yu guddu ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggon alquran wante nak su guddale rek ñu ne day daw de ci mom xam na ni day yërmandi la ci mom ndax buru hamdirat muy duga jëna ñu ne bimu julle ba nopi li la ñaan ne yalla yalla nga len alak yalla nga len ray bañu jeex ne itam bul bay ci ñom kenn ne amna sax luñ ko wax lu jitu ñukoy ray dañ ne ko ñu dal len rek mo lay taxam mucc mo di nga weddi muhammad so wedde muhammad dal ni gëmatuloko so ko wedde ni gëmatuloko ñu bayila waye fek yaangi ni gëm nga muhammad ñu ray la biñu waxe wax bi ba nopi daf ne la ilaha illallah mangi sédé ti deugal ne amul benn bur budul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu té lolu weddi muhammad momo koy may néna kon ma xamné dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deugal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne yalla ko yoni ñuniko fa tuhibbu an ñuniko tuhib ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataye nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayila mun muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolou itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax mu ne wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja'

tank nak soko de raxas bu ndeyjor bi yaangi commencer ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tank yi ndax amana nga soti ndox mi ci digënté barami du toy waaw li mag ni di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tank yi suko defé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu deey ba raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yeketiku de nga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencer ci baramu deey bi raxas mu jëm ci baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojjor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jangi ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa ñap farata yi bu ci ñepp modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa talaga le don sa intention modi japp waye waxu ñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangu la nga joom def ko njapp ba pare sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak njapp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

Kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté cëri di ko rag néna lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijuro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la néna nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas sa tank bëggu ñu ci rewaw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas sa tank bëggu ñu ci rewaw bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñitt yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxas sa kanam farata la massa sa bop farata la raxas sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxas sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genne ci mom neena non la ay ñaawteefam ak ci bakaram di genne ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon ci gemiñam wala bakar la wala ñawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana ni ko ndox mi ni ndox mi di genné salté bi nuko raw la ñapp la ba ay

bakaram di genné yonenti bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme diko yalla diglé néna bép ñaawteef wala bakar bu nekkon ci sa kanam néna da fay genn andak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa cancho néna lepp lo xamanteni néna ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko néna namu ndox ma di néna day genn ñaawteef yoyu ak bakar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamné ñatt lu am solo la yéne ci ni itam bu fekkante ni massa nga sa bop comme niko yalla diglé néna ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu neko itam so raxasse say tank néna ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé néna itam bép bakar bo defon wala muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won néna ñap ma dana ko dindi mu andak ndox ma wacc néna bu santé yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja néna dal di jot nak julli ñaari rakka néna set na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñap li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set li ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yantu sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi nelen ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mu ne modi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd néna bu sedde bu nit ñi kof kof yi néna fajar jot wala gey jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd néna japp bu sa ciir toy mu ne yalla dindil na la ci say bakkar néna itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloo ko loolu yonent bi moko wax néna itam li nga xamanteni mooy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraja yi néna moddi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd néna ak mum naqari la yalla teg ak musiba yi néna ak bëri loy dem jàkk néna ku bëri loy dem jàkk wala ko xamni musiba la yalla yalla tek dang ko muy néna yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi néna itam ba tay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja néna julli ba noppi néna di xaar dinañ julli ga ñëw wax ñu nga tok ci jàkk ji di ko xaar bañ liggéey dañu ne bo julle ba noppi néna na sax na nga bàyyi sa xel bo julle tisbar ne takusaan ngi ñëw te ci jàkk ji nga ko war a julle ba boo nekk ci atelier ba itam sa xel mi mu ngi ci léegi takusaan jot ma dem ci jàkk ja neneen kon ki toog di muñandiku nde ginnaaw bu mu jullee muy muñandiku geneen julli buy ñëw néna loolu itam yàlla dana ci far bakkar dana ci yëkkati ay daraja ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Salaam mu ne képp koo xam ne néena sa njàpp dafa toj waaw képp koo xam ne sa njàpp dafa toj néena nga jàppaat am na ñoo xam ne fu seen njàpp toje rek ñu yeesalaat néena te bariwul lu muy jaxasoog jigéen ñi ci biir kër yi ndax nit moom bu jàppee ba pare jaxasoog jigéen ñi luy toj njàppam dafay yomb waaw waaw boo ko jëlee sa njàpp di yàgg ak yow su dee góor da ngay sori jigéen ñi mu ne nag bu fekkee koo xam ne njàppam dafa toj mu yeesalaat te sori jigéen ñi du jaxasoog ñoom ci kër yi neena itam te fàgguwul wërsëg bu xaraam lu dul ba la muy def mu ngi cay am wërsëg bu lew donte tuuti na neena yàgg-yàgg yàlla dana ko bettee wërsëgu àdduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer moom yàlla li mu koy jox daf ko koy jóor rek kon lii ishaara la buy wane ni képp koo xam ne su njàppam tojee mu yeesalaat ci saa fi dégg te du jaxasoog jigéen ñi du dundee lu xaraam alal ju xaraam neena yàgg-yàgg sa wërsëg dana bari te la lay yàlla di jox itam du ko compté du ko calculé sax jëlee nañ ci Abi Hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne fanaanoo na laab maanaam da nga fanaanoo njàpp nee na yére ya nga sol itam laab
neena yalla dana yebal ci malaa'ul a'la malaakam nga xamni moy ñew sangok yow mbalan mu laap mi nga sango nek ak yow ci biir cangay yi neena du la ñaanal yalla xam nga lu muy wax daf naan allahumma ighfir li 'abdik yalla yalla nga jéggal sa jambi fana non laap sango na malaan mu laap neena itam bu ko day wax dana tudd su tour ding wante bu ko waxe itam daf naan yalla fa innahu bata tahiran li tax nak ma bëgg nga jéggal ko ndax dafa fanano ak laap ñu ñu jël ñen ci tawban mu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi di wax ak sahaba yi ne len jup len la ngeen xamne jëf yëpp di ci gën mo di julli mo ne itam julli du mëna wër ludul ci laap ludul ci ñap mu ne kon nak yap lolu ci julit rek la yey mu ne kon nak kep ko xamni sa beccëk yep neena dang ko yendo ñap ak laap neena sa guddigi yep nga fanano ko ñap neena ak laap neena kep ko def lolu mu di sat mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tuddé len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam gënu ñu la bëkk néna itam loolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku mëna jox ci guddigi ba liggéey la ba japp sa rawxan amul benn jibar kat bu la mëna jibar amul benn rap bu la mëna gañ waaw amul benn itam lu yalla bindu la mëna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu né am ñapp galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fekk yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak pecc neena ngay nek ci kira yu yalla guddii ak pecc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lek ci jamono yu laap ak ndox mom nga naan ci jamono yu ñap neena ndox mak ñam ba ñoo lay jéggulul yalla feek ñun ci sa biir waaw loolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba loola mo ngi may sabbal di ma jamm kon nga xamné ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngi koy lek ya ngi ak ñap neena ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla te jéggulooko neena képp ko xam ne dafa faral sax di maanaam yeesal njàpp du njàpp ba pare du jàpp ba pare njàpp la toj nga jàppaat yeesal njàpp moo di ne sa njàpp tojul waaye nga jàppaat ci kaw njàpp mi bari na mag ñu nga xam ne dañuy jóg di jàpp fekk seen njàpp tojul waaye nag dañuy dabbu ngëneelu yeesal njàpp njàpp ci kaw njàpp ndax njàpp li ci boppam dafa am tiyaabu buñ ciy fàggu yonent bi nee na képp koo xam ne jàpp na ci kaw njàpp yàlla dana ko bindal fukki rafet rafet xanaa fukki tiyaaba Bukhari yi génnee na jëli ci Abi Hurayrata radiallahu anhu Bukhari yi génnee na jëli ci Abi Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli na fajar bis bi mu jullee ba sëlmal mu daldi gestu nga ana Bilal ñu ne ko Bilal a ngi nii yonent bi ne Bilal xaddisni bi arja amalin amiltaku fi lislam yonent bi ne ko yow Bilal wax ma li nga ma sa def ci lislaam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jooju la yàlla nangu yonent bi ne ko ndax dégg na neena say dàll neena dégg naa say ñaari dàll di yëngatu ci sama kanam ci aljanna loolu maa ko dégg ak sama nopp Bilal ne ko sang bi man de jëfuma benn jëf boo xam ne am naa ca yaakaar ne yàlla nangu na ko lu dul ne muusuma
japp benn japp ci guddigi wala ci beccëg bi luddul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena té itam lima cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtu lay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngéné loolu la Bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi nénako bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow Bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana Bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fay kenteni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni Sidna Bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat yi ñi njapp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du len jitu aljana wa ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bok lolou rek lu wul mu melni tabarakallah kon mbokk yi yenenbi sallallahu alaihi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu len dan jangal jang mo am solo ci njap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn na ma mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappaté ba bo jappaté ba nopi na nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla néna fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi lool lañ leen indilon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu ñuy mbokk yi nga xamné bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu